0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te

0: tere da koy fay wala wa jigen ju yerd bu gisee baxit man na wey di yerd ndax lab yerd wi chartu sih chartu kamal la na chart la bo xamne day tax jef ji gëna mat waye nekul ne chartu sahha nga xamne bu amu deug du bax kon yi nga xamne lab chartu sihha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yerd bi mën na wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokkum ñu laaj neena l'istikhar gi ñi santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan dim ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama alakhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéccé lam naroon bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waye bu dahé bu noppé na xélam génné ci moy sunu borom won na ko né bayyi gën kon bu noppé dal la xélam né fakké xélam da na ci wéccé day na wéccé lool wallahu ta'ala bokk mi laaj néna ndax dagan na ak xey ñu fass ko ci ab accord xamné day diré sa bu fekké lañu djiblo wax dé moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambulé liggéey dana sañ jot soxnam ak buñ fassé sey bi rek maye ko nak wax nañ kenn gi nak moy dana ko liggéeyal nangami wér su ba sey ba fassuna man na and ak mom di wuy dëgg nak ba kër mu matal bu matalé kenn gi dara mat lolou it man na nek ak kenn wallahu ta'ala mbok mi laaj neena jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk yoon ak ayatul kursi ak ñeen fuk ikhlas ak na la wax neena ndax dañ koy wey diko ñaanal way juru genn aduna wala de waaw ak jurid fatu mom lepp lu ko jereñ bamay lam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ngirmane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol mo xam ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jef jef ju bax saraxé lu am njariñ yene ko yol ba yeepp aw yu ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbok mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi jumaa ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xibla rek ko julli wala day genn barab bi wa lim war def de moy genn dem ci jumaa yi du ci barab bo du ci biti way dem ci jumaa yi dem julli ci and ak mbolo mu julli julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle yi julli kenn nit la am don da bu tolole ci jumaa ji du tax mom ngeneelu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barawé du siaré bañ noddu na bayyi lam doon def dem julli ji su julle ba nak nak ñew wël ak siaré wallahu ta'ala ala moko muy laaj néna ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil néna way buñu leen joxé xaaliss néna sëriñ bi duñ ci sédd té ñom daara bi nekk néna du daara ji ñël waana way dañuy fay wér wa lool dé bu fekké né ki jangul mom seigne dara bi la wo seigne dara bi bimu woy do ngay newu len kay lañ jang ñu jox lañ ci dara su boba lañ ko jox mom seigne dara moko mom ñom nak jappal nañ ko ci ay na rafet na mu dimbul len ci waye bu fekke nak lam fa jere bokku na ci lam yore dara de nga xamni do ngay ci jariñu su ba nañ jappal nañ jariñu nañ ci nañ rafet jor ci ne seigne dara bi lam fa jere da ko duggal ci dara bi té bo wañu dañ ci jëriñu man na am fay na ci Qur'an wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dong taxu mu mëna yor dara ci wallahu ta'ala a'lam.
1: Ci ñentel ab kon ci la ko yalla wax ne ko wa anzir ashiratak al aqrabina moy say mbokk na nga len fopp te leral len mbirum l'islam te itam mbir mi bul ko fumtu fasda bima tumar manam waxal ci taw dima la yoni bul ko neubuti ci lolou la yonente bi lam jëk def moy da dajale mbolem ñi ko gëna jekk ñi ko gëna jégué ci ak bokk té moy banul muttalib ak banu abd ak banul muttalib ibn abd al-manaf ñom la ñëk dajalé wo len kërëm ndam lo bëgg waxtaan ñom bañ ñëw wax na ni man na ñen fuk juroom waye kër yuñu bi jott wax ben baat bi ñëpp togué bayam mëna bi ñu wax abu lahab moné ko ah dajalé nganu dé légui nak waxal té ko yegg na mbirum sayyidna muhammad ak li xawma né ko waxal xamna itam ñu wax lan lumay gennu xet rek takallam wa dahi subata wa'lam annahu laysa liqawmika bil arabi qatibatan taq non la ko wax di dudd moy ci gatal fimne dal nuro def lumay gennu xet bayyi li say baye ak mam yi nekkon di wote lenen waye xamane nun ni say bokk de at nun munu dekk arabi xam nga buñu mafé bëgg no xex munu len dekk tayit man may sa baye bu ndaw ma la war gëna mëna wax deug buma jëpp ci sa loxo wax lu deug keneen du la ko wax fi ne ko itam su fekkene baye nga yi ngay wote yi nga xexal dal dang ko wara baye te dessoir ci li nekk lol boko defé di nga noppal sa bop noppal nu soko defut nak di nga indi sa bop ciona indil ko mbollem ñu bokal te itam lu mëna xew nun dun am na yow nun la sun baye nekkon ke lol lañu wéy bi waxe ba agal sayyidna muhammad ci nga ni jott wax ci jotaay bob nit ñi daal jott def ginaaw ba nak lay waat nak fe ginaaw yalla ko digal mu wax ak bokam wa anzir ashiratak al-aqrabin la wote waat ba ñiko jage ci bok ñepp dajje bañ dajje mom daal di jikko wax mom yoonte bi wax ni alhamdulillahi ahmaduhu wa astaeenuhu wa aaminu bihi wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu da ci tegne inna ar-ra'id la yukadhibu ahlahu la yakdhibu ahlahu manam da sante yalla jul manam mi nga da wala xane ma ngi sante yalla diko dimbaniko diko gem di wakkilu ci mom di xerane mom rek mo yalla kumay mom do yalla da ci tegne kat ay nit buñ la wolo ba yoni la bo ñe la nga fa jele war nga len ko wax motax ma ngi len xamal ne ben yalla am manit la yalla yoni ci yeen ak nit ñepp te giñ na ci yalla ni ngeen di nelawé ni non ngeen di dé te ku ci dé te gëmo li ma indi di nga dugg ci sawara te fofu ngay sax te do ko genn ba abadan ko xamne top nga ma aljana bo faato rek aljana ngay daal dem nga nek ci xewal yo xamni dana kawé sa yott ci walu yépp bim agale batay abu talib mi nga xamne mo ron baybu naw mo ñëk jëk kaddu dan ko yow day jappalante yow rek moy liñu dakkal ci aduna man day jappalante yow dimbalante yow amul luma gëna neex ci loolu tayit sax lebiré mom la gëna nok ci lebiré ñëpp ndax xamna la tayitam lo wax ak gëm nako ndax mëso wax lu amut mësuma rek xam ñi nak ñoy say mbokk ñi ngi ni dajé fi tay man day kenn duma jittu ci li ngay woté wayé nak lenn am moy li sama bayyi nekkon ak sama mam wax rek yalla mënuma ko bayyi waye xamna li ngay wax lepp deugul motax man nga dox man nga ci wëy woté lu la neex man nga ko def insha allah duma nangu kenn di nga am dal ci sa kaw dina la ar bam waxe lolu abu lahab dal di melne moy momu dal di jël kaddu dal ne ko li nga wax du wax fe ko mo ron goddi mu ne ko kilifa gi li nga wax du wax ki da nga wara japp ci loxo bi manam ñu delo ci ko ci sun diine baaji bu ko nangut ñu fat ko wala ñu jëfëlante mo way li nga wax du wax nan ñu ko ar sayyidna abu talib tekke ne ko wallahi lanamna'hu ma baqina manam giñ na ci yalla ni lorom duma ko def dama fas yene diko ar duma nangu kenn lal ko fofu la jotaay bobu jeex sayyidna muhammad biñu yegene abu talib jek na ci ako ci la nak gëna am ak deugër ci wot fan yi ko top rek da ñew ci safa manam da ñew fek wax yi nga xamne ci la wa dekk dupp dajé ci bëñ ci mu dem yëk daj wa ci safa ñu wax safa safa aw daj la wu tim mak mak xam nga aw xur la daj wa ko tim nak ci taxaw nak bam taxé la dalena wo ñom wa dekk bi ak kër yi fi ne xam yi fi ne min leen ya bani sihr ya bani uday non leen topé kër kër wa dekk bëpp ba ñepp dajé waxna ne kar ñi nga xamne mënu ñoo genn ngir ak sabar walay sax dañu yaba seen xalé ndax monsieur gu sayyidna mohammed wote te xamnañ ne bu wote rek amna lu ko tax di wax ndax ñepp xamnañ ak wërëm bi ñepp dajé mu leen waw yeen suma leen waxon ni leen ay fasa ngi fi mbolo mu bari war leen ñu leen di song ci ndax dañ ko gëm ñu ne ko waaw yow te bo lu ko waxe mu gëm ko ndax mësu ñoo xam ci yow wax lu amul looma sa wax rek deug la mu leen nak ma ngi leen di xop di leen xamal bu wër ne yalla ci bopam moma yoni ci yeen kep ko xamni gamo limay woté so démé dana la bëggal mu met mo xamni manam nit mësta gis wala mu xalam dem daj bëggal mu mel non ci met ba waxé ba agal wax nañ sa da jattek ni da jattek wo ay bokam yi ko gëna jégué soxna fatima la jital ne ko yow fatima ak wa ay manam mbokk yi gëna jégué ci fami wax len lim len kenn ku ne ya ma'shar bani ka'b ñom ñep ben par ben bañ agal mu len kat xatal len seen bop ñew len ngeen gëm yalla te xamni mom rek mo yalla xërem yi ay tiaxana du yalla té top ma ci diiné jëmay wat seen ko défé digeen mucc tay digeen mucc nak bam waxé ba agal waxna né Abu Lahab mo ñëk jël card né ko yow dal tabban laka sa'iral yawm dëss féréñ yalla na wax ji rek nga ali hada jama'tana li rek tax nga dajal na fi yow magi jëm nga wonu dañ wax waxi kassaw kassaw yow dal tous kare ñal na lo rek yalla na nga alko du ko fé mbolami da tassaro ci la yalla wacce manam saru manam surtu tabbat yada abi lahab ci la ko yalla da di wacc tabbat yada abi lahab wa tab manam yalla wax ni mom mo tuf kare mo abu lahab mom mo tuf kare ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ala lam bi mu yor du ko jariñ dara fayas la naram datul lahab amul fikre faw mu dug sawara mo abu lahab wa mraatuhu mok soxna da wa mraatu hammalatul hatab fi jiri ya hablu min masad masan soxnam fi nga xane yenn patum mat rek la xam nga Abu Lahab mo Seydina Muhammad dañu denk lolou dina ñew inshallah ci kanam mom moy ci gëna son Seydina Muhammad ci ndax ben doon bayam bu ndaw mo baye mo bokku baye ñaaral beetam dañu dend ay kër fi lañ da mbollem lu mbali mu tak ci seen kër wala bu rayam xar mbakk ge yoy buti yoy nga xane dafa xassaw dañ koy jël yépp ñëw di ko jalal ci Seydina Muhammad bu ko dé Seydina Muhammad da koy jël dajalé ko ñëw ba jégelen ci kër ñëw ba ci wéddu mu tour ko fa da na xam ngeen li dé du dëkk bu rafet li dé du ak dëkk no bu rafet da délo tërëm wax ni la lañ ko défal sax ci ñam yi mi togg ñam yi ñu togg da na jéké ci sax ba jël ci ay waasi yoy ñu wax yi nga xamni mo yaq xéti buti di ak yaq yoy ngir rek dëngé ko da na jël dëkk soxnaam sax mo gëna doy war ci ñep mom da la jël ay dekk ci guddi gi ñew laal ko ci buntu ci nané bëgg bu génné di jullu ji xajar gi rek manam mu gañ ko motax nak alcorane bimu wacce da leen bolé mom Abu Lahab ak soxnam yépp né ñom nitu sawar lañ yalla def yalla fofu it lu yému ngi moy Abu Lahab de nga gimbe nga seen naam xol mëna na ca bolé partout té bo alcorane day dem manam waxi alcorane limu wax né faw ñom nitu chef la naram bo lool day dañ waye lolou wone na manam mu'jiza la ki man la ci ki man alquran ak yemu gum yemu ci lolou itam la yonte bi daldi weyna tambali di wax liko yalla yoni te regalatu ci dara di len leral mbirum xer bi ak ñak gi ñak solo ak it top di jaamu ay xeram nim nekké ak delu ginaaw ak nim nekké lo xamni depp wuta xel
2: ak sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba am bok kok say non
3: os dalla tlamon jiraña bi nan mas bok teon os dalla tlamon.

Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.